ndakuwa ndakuwa mati nai kwani hai alright ngatingosangana wo hedu togodi handi mati lud so unoema nawe zuno.